olugbọ mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbon mi ati lati gbon mi ni kutukutu loni ojo jimo. Today is Friday, thank God it's another Friday. Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midiri Market gba gititun ni ilu Ibadan ni bole tin gbon mi gbogbo eyan ara ile edide e ma bo ni bi pepe e ma bo omode ati agba okunrin atobirin e ja lo si bi pepe oni jimo o mo gbo nkan kan leti mi nkan meta kan be ti mo fe gbadua si laaro yi even lori Facebook nkan yen la wa pada lo nigba ta ba fu ese ara wa tan ni ojo Sunday se ri ti won ba nso nipa oju rere laye ibi meta ni o gberu gbangbangban enikan ni bi bawo oju re bayi owo re bayi ati ese re se ri bi meta taun ibe le ti mo den to ba ni to ba ti ti an ba fun ni oju rere ibe la ti mo da mo jo mommy ati daddy e ma boy wa doju bole nbi pepe yin e ja dupe lowo baba mi olorun to po ni pa oba to po ni ase engineer e pe pastor mrs temitayo omo lojo obi ti murale e ba npe wa si bi e wa ba nfun mike one e wa gbenu si mike bi asori yomi e wa gbenu si mike

eki ebanki ebanka kiri sore ebanki onimajemu ipe ebanki ologo ajobo e so ipo se oba to mu o lo oni lojo keta ninu awe oni lojo keta ninu osu keje oni ni mo de olorun meta lokan si obo se dobale ko sami si olara ami kini ami oju ere may the Lord make a mark upon you, the mark of favor, in the mighty name of Jesus. This is overtaken by divine favor. Agbara kan be ti mo je ke eyan ya yan le gbogbo eyan omo Olorun bo se dojubo le bo se kunle bo se mama wa nibi pepe so pe baba mo dupe lowo re fun ikan ojo kan anu fun ikan ojo kan ore o se o eku ise titi lai lope mi lodo re Jesu Oluwa wa bo ni se je ojo jimama mo fe ke dide gbogbo eyin te fe ki emi Olorun ko sami oju rere si olara ami kan be ti won pe ni the mark of favor Olorun ni mo wu yan se a kan mo mo ohun ti won si n pe in favor a so de be ba se n ba boy and ninu convention won obirin ta si die latojo Tuesday nibi ta ti gba baba wa iko atiriju Eledumare intercontinental provincial pastor babaka lejaye lati ijo redeem ta ti gba won lalejo ni Jesus City nibi ti emi awon woli ti so pe ka fun awon eyan ni anointing won meji meji nibi ta ti ni anfani si omi 77 an sumo be bayi gbogbo eyan omo Olorun wa dide ka ese meje si waju kan ka ni hallelujah meje laki to ba ti gbe ese meje si waju a si fi ogo meta support ye ke mo fe gbo lenu e orin hallelujah so ni gbogbo bi te ba wa somebody stand up and shout 7 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo meta ogo ogo ogo fun messiah ko to di pe ma mu ese bibeli egbo ile igbogbo eyan omo Olorun se ri nti won pe ni divine favor. Divine favor is what every woman being need on heart ohun to nilo ninu aye ni be se du oyan mo mi e wa mu ika to gunjunu kai e fi kan awuje yin eni baba da favor re nu mi e gbo nti mo fe so yi there is no bad or ugly situation that this favor cannot turn around eni kan ni ki le wi ko sti si bi ogun se le buru to tabi la si gbo to nla koja tabi idamu ti nti won pe ni oju ere Olorun ti o le yi pada ah favor ni so pe favor Olorun jo mi mo ru nti baba yi ati mama yin la koja mami e kan fo le meji si waju ah enikan ni be woli wa tun de emi Olorun lo ni e se be sa pelu majemu ati ase Olorun emi na nse nbi mo wa yi in to ba mu o fo si waju gbogbo eyin ti won mo pe ni ola nre yi tabi ola ti ri soju kan na mo yi ipin re pada pelu nti won pe ni oju ere Olorun pe lato ni lo ki ola re ko ma lo waju in the name of Jesus Christ sey anointing o idite je meji meji ni pe tori favor Olorun wa ni ki n fo ese gbogbo awon mo Olorun ni ojo Sunday ati ni sona church ni o ati ni wema ni o bi Olorun ba ji o salaba pade mi woli odekunle epaphras mo fe fo lesenu enikan ni kilode is our covenant day of feet washing ojo majemu fifo ese ni ese re yi o ni nkan se pelu bi ti favor o ran o lo ibi meta ni oju ere gberu oju re bayi tawon eyan ba ti le wo le kan na won ni efun owo re bayi ni kete to ba tewo ki se gbe eyan ni mo tewo ti mo ri gba ki se gbe ni to ba toro ni won mo sanu o gba oju rere Olorun ko toro nkan ki won o fun o so wa ri ese o na ni nkan se pelu favor ese re favor ni mo dari e lo sibire eni ori mi akan oke so be owo mi agbare mu inu mi yo ma dun ese mi adebire awon ese kan ti debire laye Olorun loju ori be so ti n ba ti bo sori Facebook ni ise mami ti n ba bo sori Facebook sa ejo eyin te ba ni pef e mu lowo o sasi
to ba ni yen iwo to ba ni cream ipara ni njebe iba sadi agbon onloje n fe fun yin in le soro favor ki mo soro nipa ipara ko si bi se soro favor ti ni soro pef bi o ba wa ni mejeje o sa lo se ewe ibu iba so se omo laafu o se dudu to mo fi weun olohun bo yo sise olobi je pe te ba ye nikan to dabi eni po mo gun mo te tawo eyan sare won ni akuku mo ru o se ti fi nwe ko so gbon ti mo fe dasi a mo te mefa se merin ti mo mo gbadua si o se a pade odekunle epafras lori facebook laaro lori youtube ati tiktok to ba tun di 12 pelu awe ta n ba lo yi olohun gbo loni oloni asin te si waju nu e awe wa di meta loni gbogbo eyan omo olohun ta si fi break loni lagbara olohun e ja lo nkan white meji agbon ati eyin meji agbon coconut pelu eyin mejeji because kini ti n lo soke die die si egbon ti mo fe so you may be age mate you can never be grace mate eni kan ni kin woli yen so e le jo je ojo ori kan na ki wa teni ojo lo school ba kan na olohun bo ke tun jo mo joko po ki e jo je ojo ori in ti won pe ni oju ere olohun ba ngbo o yato to ni mo so yan den to yato so you may be age mate you can never be grace mate ori ofe yen so toto igbega yen yato to oju ere yen ototo ni mama atome baba

0: favor. Ever favor in the name of Jesus. And you can get in their favor. Baoju ere. Nino we Psalm 102 verse 13. Oni on yo di de yo si sanufu si oni. Ni tori asiko ati si oju ere. O asiko ati si oju ere si. Ni to to akoko na de. Ki be akoko lati si oju ere si mi. Akoko na de. Eje mfe nu soba yi wipe. With divine favor, there is no limit. No limit to what one can be in life. Pe lunti wang pe ni oju ere. Ko si eni to le son. Pe o kmere. O man to da. O man bi to le gade. Eni to ba ru oju ere gi gari o lok me. E ya wo eni baba da oju ere nu me. An to ba sefi asiko kambe. Te yan ni lo la ti kibbe fun oju ere. Asiko bata ba mu second half ni. Ati mu second half o du yi. Sa, oba ajagba lagba, oba ajomade, oba ajarugbo. Tinti won pe ni favor Olorun ba de, asi yi gbogbo situation aye re pada. Mi mo bi to le dagbade. Wa wa dabi eni pe wo nikan lo Olorun gbo ti e. Anu yan wa mo sise loni kongbe kongbe fun o. Eke baba, da oju ere lu mi, da lu awon omo mi. Bi aye mi dide ninu aye ti mo nba lo yi. Mommy ati daddy, won ni ki nfo ese yin lojo Sunday ni. Iyan ni o lead wa lo si convention. Convention yi tun ni se pelu birthday iyawo mi. Ninu bi ta ti mo wonu majemu lojo odun. Iwo awon ipade bayi women convention kan ni lodun. Emi awon woli so pe ka awon obirin o mu oja awon bo, awon to nwoju Oluwa fun omo. Emi ji na ni mo wa so be. Gbogbo awon eyan lele kan je ka gbogbo eni tin bo Olorun bo fun ile kiko. Ma ni won do bale. Ipele awon mesan ni ma mo gbadura fun. To ba tun di September, ipele awon mesan mi. Ma ba ja mi nbe yoku tun jojun mi and gbogbo eyin te fe book hostel te le desi e wo number yi 070 89 38 20 89 enikan ni e tun pe 070 070 89 38 20 89 e le pe number yen pe message ori e and lagbara eni to laye atorun awon eyan tin book e bo ba be de be lato ni lo bo be de be lola e je menu po mi be yen egbo mi sa mo ran o jade loni nibi ta won kan lo ti won mu nkan kan bo ibi ti won de ti won daju won iwo jade lo ko pade o mu nkan bo ase kan ni mo je yin ori nkan mu bo favor kan ni gba o lato ni lo in the name of Jesus Christ amaje nso ro jina inu Jesus ni favor wa bibeli ni Jesus olugba la bere si dagba pelu ogbon ati oju rere lowo Olorun ati lowo eniyan o nikan la fun ni oju rere ti o lodi won ninu e la wa ti nbu mo da oju rere lu awon omo to bi e won ti ya isosa inu mi si ndadun kin ton so ni pore majemu oni lo pe ojo keta igba ti o ba fi pe ojo keje woli odekun le oja mi nbe patapata engineer e pe mama yi e wo bo se mu oro inu mi si ndadun ko si nkan meji to le se yen fun ya yi ju oju rere lo
1: oruko mi ni Evangelist Akinbon Emilola Ireyimika Dokas mo wa lati Yanaja
2: nice
1: mo dupe lowo Olorun fun orere to se ni inu aye mi mo koko fi akoko idupe lowo baba mi Odekunle Epaphras ati iya wa Emilola Ekini Tayo mo dupe lowo awon kan fun adua igba gbogbo fun lilo bibo de Olorun tun pa adua ati abo mi mo mo lo layo mo ko layo
2: nice
1: pelu adua won nigba gbogbo Olorun ti mi leyin ore nla ko Olorun tun wa se fun mi ni pe omo mi kan se wedding bi odun meta seyin baba mi na lo se igbeyawo fun won omo e wa so pe ah ohun omo ti yi loyun mo ni ma wori Olorun fe confident time fun yin ndo fi lo fi ribe odun keji oni bo ni mo ni ah Olorun fe akoko ti o wo ti o ro yin lorun o ni oji Olorun ngodi odun last year mo ni ah so mo pe 2026 ninu jo comfort life mission the year of overtaking awon to ti bi ma saju re won o le won ba o tun ya won le that is so ni pe ki lo fi pe bi ma ba ti wa pe awon olomo ma dupe ore taye ma dupe kainde ma dupe ore taye ma dupe kainde mo wa so si di meji meji meji dem mo promise ore ibeji ti pe to ba ti se ibeji fun mi ore meji la kon pe pe ni ma se
0: nice o ti sun mama yi ni mo like ju nje je mo pe eyan le mo san ore le even lai ti igba yanu yen ma so nkan kan lai pe o le mo ru e bo le o le mo san ore majemu yanu re le asiri awon atayo niyan egbon ti ya yen so omo won ti mari bo ke bimo awon wa bere si mo won san ore le won ni nigba ti o bimo awon ni mo wori 2026 overtaking ni won pe mo won ti o farahan won lawon wa bere si san ore ibeji omo ka bu aketo na santapa haya awon ti an gbon niyan so gbogbo igba ti won na ba ni opportunity mo ru ebo iyanu to fe lori note yen ni ma ti so eyin wo gan le isan ore majemu yin oni lo pe ojo keta ma so titi di on the 7 leyin on the 7 mi o ni so ro e mo iwo ti won na ba fe se ti e loni oni lo sese di ojo keta awon kan se lana awon kan se awon die se ni ojo ta side re awon kan se lana awon kan na o tun se loni ojo Friday ojo jima iwo to ba fe se ti e loni so wi gbogbo awon to n se iko lo lasan on dajo ni ojo to ba kajo eni iwo to ba fe so re majemu e ninu we Psalm 50 verse 5 oni ku awon ayan fe mi jo je won o fi ebo ba mi da majemu eyin ayan fe ti won na fe dan wo ore ta fi n siregun lojo ti ogun ba de tabi ti ogun ba le gbogbo eyin te fe san ti yin loni e je n fun yin la count number church tabo ni ida mewa re tabo ni akansi ore boye o ti san o wa ni nkan oluwa mo fi ore ilele mo fe ko iwoye odun tin bo mo ti fe ko dele ni ko to di July odun tin bo ko to di July odun tin bo mo ti fe ki gbogbo awon omo ti mo bi o se igbeyawo mama kan lo re si n ba we o wa awon omo mere ni to bi ko ti si kankan to lo nle mo ru e boti account number church 1966 36 38 73 bo lekan se mu bayi royin 1966 36 38 73 access bank ni oko church na ni o gbe jade comfort life mission international bi yin o ba wole lo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 comfort life mission international iyen o gbe jade sugbon first bank niyan e to ba wu o first bank ninu mejeji o ni ko fi san re majemu ma and egbo mi eyin te ba ni pef tabo ni ose tabo ni cream to fi npara enikan ni gbogbo e mo ni en ja ko pade e ko pade mi nisin to ba ti di 630 lori Facebook TikTok ati YouTube kini di ko si bo se se laye tin so roju ere ta ni so nipa ose tabi cream tabi pef to nlo ara awon nkan yi eroja re ni awon eyan lo ki won pe loju ere eyonu ni eyonu orun awon eyan lo sodo awon babalawo ki won ba won se mo wule lodo babalawo mo le bo se mo mo na kan to ya odo Jesu ni oju ere pin si ti Jesu ba si fun yan ni oju ere I mo permanent e ni bo ba lo sodo babalawo to ba bo fo eko tutu se tabi to fi ori se tabi to fi pupa se ojo to run ba ti wale yo pada baje na ni nawo e mejeji eni tin gbo mi laaro yi manika bi adi menu meno sataka aya iwo oju ere ti dadi e olori e ti mami e ori loru e ri mo so le kan na ki won fi sori e ki won fi sori awon me jijade re mo pade eni ti o se olori in the name of Jesus ti favor ba nbe laare yan wa mo pade eni ti o se lori ki n to define in ti won pe ni favor lati nu bibeli ma define re latin ti dictionary so enikan ni bawo dictionary ti won pe ni advanced learner dictionary of current english o define ti won pe ni favor mo nbo wa define re engineer je momo yo pa yo re to lo nba je ni roro mu si
1: mo wa tun la won ni ta ba ngbadura ka mo la mo la won ni okunrin kan obirin kan mo fe oluwa tori baba mi ti so pe baba wa lọlọrun
0: ani anfani lati ba soro olohun lo mo mo
1: olohun wa se fun mi thursday toloyin lasiko mo awon abeji na
0: ibeji le bi
1: okunre ka
0: okun ka obi ka e je ka won obun kokko ki hallelujah no ya awon obirin na ye ki hallelujah ore o Jesu Oluwawa. Gbogbo igba to ba wa church, make sure ko wa pelu igbagbo to le. Ti an ba ti so ru nto ofe, ru e boti. Is not a sin. No way. Ire oni meji meji. Ti e le je omo, te lomi le je owo, te lomi le je ise. Ire oni meji meji. Ire oni beji. Ta lo le bagbara si ami, ki emi mi mo kon ran si o. In the name of Jesus. E ki be baba. For me double double. Yes.
1: Amen. Promise ti mo se fun awon beji mo ti so sa kanti. Leyin gba yen mo wa joko ni ile ni joko awon omo mi ni a. Next week yo I love you call. Mo ba mura la ba gbera ngba de be. Won a se bi ti won ti fun won ni won fe fi wa je good samaritan. Woman good samaritan of the nation. Gbogbo awon India, USA, Canada, gbogbo won ni sa pe jo be. Hotel la GPT mo ni ah. Ipo to lele ise paradis e ni bi ni.
0: Chai, ni bi on find e.
1: Abi nu aye to lele yi. Ibi to find e. Gbogbo awon yen won lo le. Ibe ni won sun. Awa to je pe UK la wa nikan la lo le. Ago kan oru si meji la ti pari. Won jojo India, won play fa won India. Kaluku jo, won jo won pe Yoruba fun a. Awa na jo, mo wa ngo pe emi na la aro oko. Ah, aro oko. Ki mo wa de bi.
0: O re o, mama le nwo ti an denge po. Nilu alawo funfun elu akabaya ezono mekwa mpahayada ilu ti mama re ode ilu ti baba baba re ode ri onje ti won je ri le yin won kuku ni so bayi ola ti won ni ri le baba re ogo ti won ni ri le baba re Si ami lojiji mo ni ko je yo laye e bi owo yen lori nice mo ri nkan kan oluwa ni iko mi wu eni yi o ti to igba marun ti o mo lala ti o mo bare laarin awon alawo funfun eni ta si so yi irin ajori o ti ejo mo o mo we gbogbo nkan to koju si o ona eyin ni iyen tumo si wi pe aye ire o dabi eni ko le ri o fi jo pastor yin ni wa gbon ti oluwa ni so bi mo se n gbadu wa ni waju eni ti mo n lo ji fun oluwa ni iko mi so fun oni oloni o n tese bo oro e wa ran ti oni ti woli odekunle epaphras to so fun o pe wa wo eyin kiki ebo lori wa wo waju kiki ebo lori wa wo egbe kiki ebo lori wa wo eyin kiki ebo lori egbe owo yen lori ala to ro ko le wa si muse mama alagbado re bi mama ise tenu boy tan won ojo ta mu won lo si ile israel ti mama de lati israel ni ro mi alase won li mo ri omi alase ni ile israel emi na ko iru le yen emi mo lo yale yen si mi mo fun won ni aji ambi gbogbo ala mama yi lo wa si imuse gbogbo ala re gbogbo iran to ni gbogbo tin wu o se laye emi mi mo yo fun o se e so pe yes sit down
1: Oma ti comfort life mi se o yato bi mo se mura ti mo don
0: nice e je mo lo mama o dola e pari tan yen o dun gan ha e je mo lo mo bo mo lohun ni ko ru ebo si aduwa yi olohun jo je nje nti baba mi o ri jeri je nde lu ti mama ati baba mi o deri bi oba ni deja re ohun olohun lo ngbo yi eh olohun ni mo se be e ja lo sori facebook gbogbo eyin omo olohun mo ni kapo ti son re majemu e tun se nkan kan eyin te ti son re majemu ya ti da mewa san laaro yi oni lojo jimo ojo to ni apere ni account number ni 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank ni account number 20 ni tin yan ba wa wole sare lu eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank ni yen Comfort Life Mission na ni o gbe jade gbogbo omo Olorun oni da mewa o ni da kan fi nkan kan ti Olorun jo emi na fe so itan titun mu mi debi ti ran mi o deri there is always a price to pay for the higher level eje wa ma lo ki n to ma lo mo lo sori Facebook ejo emu cream emu perf emu oseyin e to ba ni ninu meteta bo ba si ni meteta ori odekunle epaphras let ipade mi mi e ba yan charge agbawe loni o di two ka to break ara won kan ta mo so ni favor on la ntoro e wa gbo o mama sunday ni fo eseyin se ri gbogbo ru awon iya bayi igba mo mo fo ese won atawon omo won to mu won lohun bi ere ni se mo ri mo deja re to ba ti dojo sunday isin meji lase ikani 7 elekeje o bere ni ago mesan awon 13 to 30 awon youth for jesus awon won ni alakoko awon 13 to 30 elekeje o bere ni 9 pepe yo pomo eyin omo olodun ti won bi loni te mark birthday yin loni eyin omo olodun te mark wedding anniversary yin loni da oye kunle eje ngbadua fun kin to gbadua oro mama e mama tesiwaju e lola laaro saturday a tun se bebe elekeji ese bibeli ta ka iwe jeremiah chapter 7 titi wo chapter 12 so n ba wa ka bible bayi asiri oju ere na ni eyin omo olodun wo ni won bi loni e wa kunle kin so tele eyin omo olodun ti won bi eyin te mark wedding anniversary yin e wa kunle mo gbe owo mi soke oro bi ope bi ope oni tan ninu irajo re ko to di woye amodun ti jesus ba fa bible eseyin aye yin o ti ni advancement e ti lo waju e ti ri ba ti se idile yin o to nigeria o ti gbo lowo awon president wa eyin omo olodun bi ki ogo yin ko mo gbe yin lo si ibi giga in the name of jesus happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary our president our governor your excellency mo so le kan na fun gbogbo eyin te fe si a testimony number te si a testimony yin si re 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 send the message ire atanu ko bayin god bless you.
2: The more you listen, the more great music you hear.
3: The beat, 99.999.